ụtụtụ ọma ezi enyi kawa nne ndewo ịbọlachie ịgbapela ịsalachie ndị okwu mmadụ nakwa ndị nke mara ihe a na-akọ asịm unu maizi na ụka kwara m nọ nka o ndị nke anyị na steeti imo unu emela nwụchuo ọ dịrịla anyị niile na mma n'oge niile ga na si ise ise ise ise ise ise o anyị batara n'izu ụka ọhụrụ ọma nke Olise Binigwe nyere anyị n'efu ọ naghị anyị ego onweghị ihe ọbụla ọsị anyị weta ọ sị gị ma nye ya garị nke o ji asị gị futekwa n'akpụ mba ma Jehova anya na naanị ego ị na-awọta anyị azọbata ụkwụ na ya bụ izu ụka ọma ya mere izu ụka ga-amara anyị niile mma ikwere m ịka ahụ ma na-asịkwa ndị nke anyị na ochi nakwa ụmụnne ochi asị m unu ndewo isiukwu atọ ndewo ndị isi ochi na ụmụnne ochi asị m unu unu bọkwara ọhaọfịa na ndị ebreba asị m unu kawo ụmụahịa ma mmanụ ikwu anọ ole okunu mere ibere item elai ụmụnne ya asị m unu jọkwa awo mana asị ndị nke steeti akwa ibon mesere ote aka ahụ ka m na-erute n'ọnụ ụzọ ama ndị nke anyị ya bụ ọmụma asị

0: ọ dị mma maka ndị ka na-acha anya ọkụ na ibe asị na ọka dị ohere adịghị. Biko ka anyị hapụwa nwaanyị Istanbul, ka anyị kelee ọha n'eze n'ihi na agba nke mbụ akwụrụla ọnụ.
1: Igbo mụrụ nze ma ọzọ ma mmanụ.
0: Ndewo. Anyị nwere ozi gị isugebe ngala nwaanyị Istanbul ụtụtụ ọmawo ka ụbọchị taa mara anyị niile mma. Ndewo ya gaziere gị Charles sitere ọdịmma Charles Ngwakwe. Ndewo ya gaziere gị nụ. Na ebe a ka ọ na-akwụrụ ọnụ, cheta na anyị gị wetara gị ihe omume Ọjaruzu mgbe ọ ga-akụ elekere 8 nke ụtụtụ taa. Ya gaziere gị onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. Ndewo.
2: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.

0: ụmụnne m na ụmụnna m, ndewo. Ọ bụ nwanne unu nwanyị Awesome Duru. 4 months after m mụchara nwa, e wee diagnose m of breast cancer. Ụjọ e wee ju m ahụ. Biko na ana m asị, unu nyere m aka. Nyerenụ m aka ka m nwee ike continue with my chemotherapy. Na ego ya dị too much. Ịrapụkwa n'ụmụaka a ka dị so tender. Biko na unu nyere m aka. Oke ọwụla ị nyere m, Chineke ga-agọzi unu. Ị chọrọ inyere m aka, biko tinyere m ya na account number UBA Bank. Account name Awesome A Duru. Account number 214-790-3469 or
1: 101.9 FM. Aba imeke ọnụ ọchị waa.
2: Ebelebe jide chọ. Chinasa nwa m.
3: Saa.
2: Bịakwala gị na ụmụnne gị bịa, nwere ihe m chọrọ ibu unu. Jide chọ. Abụkwala mai nọsụ anụ. Chinasa gent. Gị na ụmụnne gị. Ihe m chọrọ ibu unu n'ime ndụ a, unu jisi ike. Ibu unu gụwara akwụkwọ, unu so ha gụwa. Ibu unu gbawa n'ọsọ, ọganihu unu so ha gbawa. Unu awụla minus one. Unu awụla jidecho. Unu awụla plus mad. Ụzọ ihe atọ a dị ka ịdị mma dị na family. Ị nụrụ ihe m gwara unu?
3: Daddy.
2: Nwa m.
3: Ị kwere ka isi anyị awụla plus one, anyị awụla minus one. Mana onye nkụzi anyị gwara anyị sị, ma ihe anwụghị plus, ya awụrụ minus. Olee kwenu dịka okwu ị na-agwa anyị ihe
2: a? Gee ntị. Ihe negative na positive ahụ, ka ahụ dị iche, ka ahụ na-awụ ọkụ na electricity. Ihe chọrọ ịgwa gị wụ na ihe a na-akpọ minus one. N'ezinụlọ o nwere ndị amụ adị uru ọbụla ha bara chaa chaa chaa, ha nọ wuriwe nri. Asọ ihe na-akpata nkụ, ịsọ ihe na-akute mmiri, ịsọ ihe na-akpata ego. Ndị dị otu a wụ minus one. Ọwụ eziokwu na anọghị ndụ, mmadụ dị mmadụ akọ. Gaa bịakwanụ n'aka ka ọzọ. O nwekwanụ ndị wụ plus mmadụ. Agụcha mmadụ n'ezinụlọ abịa gụọ ha ma. Dịka asa mmadụ mụrụ ụmụ ise plus nwe ya ka ịdị otu a. Onye ahụ agụchara ụmụnne ise bịa tinyere ya nwa tigwara. Ọ wụla tigwara nọ na mmadụ. Plus dị iche na and. Mgbe agụchara mmadụ sị plus, ọ wụ mmadụ e ji mejupụta ọnụ ọgụgụ mmadụ.
3: Okay, daddy, awụtago m.

0: Rose 101.9 FM.
1: Ọkụọla oji lotu nkeji gafee elekere asatọ nke ụtụtụ igbochiri nze chi ọsọ ma mmanụ ụnabụọla chi. Ugbu a bụ oge ya bụ ọja Rose ọ ga-adị mma ka ikpedebe nsọ ka anyị na gị nwee ka emerobe ya na mgbe ụtụtụ a.

0: Ugbu a ọ ga-adị mma ka ikpo ebe nsị ka anaghị nwike merụba ya na mgbọtụtụ a na ya bụ oge ọja Rose. N'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose onu 1.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị. O nwere ike ga na-abata abata ahụ nọ. Mana abụghị naanị m n'ebe a, mụ na ezi dị m na redio.
1: Clinton Obidaya ka ị na n'olu ya. Ekele m gị dịka anyị batara n'oge ọjara ozu nke taa, ka anyị mara ihe ndị ọchịchị anyị nwere enye anyị maka ndị riri ofe ụgụ na ofe ụmụnne ya iji gwa anyị okwu. Ma na-asị gị ndewo na Rose 1.9 aba.
0: Ndewo. Ugbu a ịnụla olu Maazị aka mbụkwa onye mmago mere gị na peace Chidimma. Ugbu ga-adị mma ka anyị nwee ike gbapụ ọsọ na ya bụ oge ọjara ozu nke ụtụtụ a, maka na mmee na-atị nsa adịghị ndụ. Ọ dị mbọ deberele. Anyị na-ahụta ugbu ahụ na ondo na ondo. Ndị uwe ojii emekwala ya ọzọ. They have go gbada nwụchi dị ndị ori zoro ntị dem dezo na ha gara aga zụ ohi n'ụlọ ọgwụ. Gala akụrụngwa buru ya na-agba ọsọ ka ha ripụ nwanna agụba ha one time. Eji ihe eji ugbu a na gaji nganga rizuru ndị ori. Aka na-ekwukwu ugbu ahụ na anwụchikwala ndị ori na Kaduna ugbu ahụ na steeti Abia. Eji ihe eji ndị omekome. Gịnị ka ha mere? Ha bụ akụrụngwa ọgụ. Mana ji ha unalụ agha. Unalụ agha. Ndị gha megha. Ụlọ ọrụ NDL ugbu ahụ na nkwakọ pọnch ka a na-ekwu nke ahụ na anwụchiela mmadụ atọ. Anwụchiela mmadụ atọ. Ha na-atụ mgbere ahịa ọgwụ ike. God ugbu a eji ha eji. They will go bad and wuchi. They will get gangarism. They will be God in gangarization. Mark it by worry. Can I tell you how good it is? Only he name it. Who are importer and exporter? They have been go bad and wuchi. How would that be kill? Aha. Got my hundred fuku. Got my hundred fuku. Oh, with the kafala asia. Oh, with the kawo otoko tafo. Let's hear the anya. They have been go bad and wuchi. Ọ na-atụ ọgwụ ike cocaine. Aha. Ha bụ ihe ọ na-arụ. Ugbu a tụọla ya nga. Gaji ebe ihe ọ ga zuru ike. Onye omekome. Ma a na-ahụta ugbu ahụ. Otu onye ka a na-ekwu. Agala ga gbuo onye ala anyị. Bunufu onye ala anyị na mba UK. Gaa lụọ onye ntorobịa bunufu ya anya ka ọ dị ugbu eji ya eji. Eji ya eji. Onye omemme omenjọ. Omekome dị na mmadụ. Aha. A dị ekwu. A na-ekwu kene mana ọzọ a na-eme. Ọ dịkwala behu bụ ugbu ahụ. Behubelistik. Ọ dị mbọ deberele. Ana m ahụta ugbu ahụ. A na-ekwu na ndị ọkpa egbugbu ahụ. Agala ga awụcha. Ma le ndị nchekwa na steeti Rivers nye ha ọsọ. Nwanne ndị eriela ọsọ ugbu a. Eriela mbọmbọ ọsọ. Ọ bụ gịnị na-achụ ndị nchekwa? Bịa nọrọ lụwa ọgụ. Ọ dị ụmụ okorobịa fụ ụgbọala gachiwa. Bịa lekwe ndị ndị ọgba ga abịala. A na-ekwu ugbu ahụ. Ndị nchekwa ha baadị ya bụ ha gbaala ọsọ. Gbara ntị dị ndị baadị ha gbara ọsọ. Ha erie mbọmbọ. Ngwa ngwa ha hụrụ ndị ọkpa ebe. Aha, a gara iguzo ebe ehi. Gba anya ha aha awa anyị eji. Ọ bụ ihe m na-ekwu. Evuru gị agba ntụfuru kwa ụka. Kwa ụka ọwụghị ihe ọjọọ kwa ụka. Unu agadịghị ikwe. Oge aga m na-ekwu ya. Lenin ugbu a na-ahụta ugbu ahụ. Evuru ndị gara gbawa. Ha ịma ọnụ bem. Ma ọnụ bem bem. Ka a na-ekwu ugbu ahụ. Ụgbọala akpakasịala. Mmadụ niile otu ha vụlaadị ha nwụọla ha nwụnyefụla anya maka ha mberede nke okporo ụzọ. Maka ịgba oke ntụfụrụ nke a na-eme ugbu ahụ n'okporo ụzọ awara awara nlegasị gwara biokuta ọ dịgbana eme ka ha mata ahụ na mmadụ niile otu alala ha lala mmụọ n'ike. Dị ha vụ nwụdụ ha nwụnyefụla anya maka oke ịgba ntụfụrụ. Eburu gị atụsara aka mee aka kasị keleke a na-efe ụwa gị atụsara aka. Otu ome were ọkwụ m gawa ma agaghị iwe ka mana njikwụ m na-aga hie kama ị ga-ile m dule onwe gị lawụọ m. Ma na-ahụta ugbu ahụ na akwakọ pọnch na mgbọtụtụ a. Ọ bụ ihe a na-ekwu. Ole ihe na-arụ. Anyị wee ji aka agha ọkụ. Olu mbi ga-eme ihe kwa etu ha. Ga ala azụ. Anyị na-ahụta ugbu ahụ na steeti Ebonyi. Ndị oji aka agha ọkụ. Ndị ọchụ ọkụ. Agha ọkụ. Ka a na-ekwu ugbu ahụ. na ha bịara n'azụ oge ha wụ abụọ agachalarị ha wee wụcha n'ihu ọrụ ka ọ dị ugbu a o ihe na-ewe ndị ụlọ ha nọ n'agbọ ma na ajụ ha bịara ime gịnị ha bịara ime gịnị maka mụ ha bịara ikwe anwụọla ebe na-agba ọka kpachara ọkụ re reghegharizim re pịapịa pịa balistik pịapịa ya na-echa ọkụ ha gara ka chekeleke bịa bịa na tụgbuzo ka udele lege anya were mmiri ọkụ wee ha n'anya ha so gị ma amịwe onye ọjọọ kaọdị ugbu ahụ ndị a na-eme akwa n'Ebonyi si ole gị uru ndị abara ndị oji aka ọghọ ọkụ kedu uru unu bara na ọnwụrụ unu ga-abịa ga-awụ na ihe emechala mechaa na ụrụ kele na-abịa mana ya dịwadị asọm ndị aha karawa obi awụ ihe a na-ahụ a na-ekwu ugbu ahụ hopu zọrịma maka afọ na-abịa abịa ugbu ahụ o sorola na mpaghara imo west ịzọkwa ndị omeiwu na fanachite anya nke mba ha nke steeti ha mana asị na ya demedeme ọnwụ ihe m na-ekwu ọnwụ ya mere asị onye na-ejighị ego nwa onye owu ibe m tụwa ego maka ndị nwere ego katụkwa a ka na-atụkwa ego a na-aga n'ihu the end giving up chineke nga na-ekwe ka ha give up ọmụna ya give up gawa n'ihu o mana ahụta ugbu ahụ a na-ekwu na mmadụ isii nọ na pati APC nọ na-azụ ọkwa na steeti kano ugbu ahụ nwanne ha alaala azụ ha erela sam 91 ala azụ ha alaala azụ ha gị sam 91 ala azụ odemba ọdebrele onye gba ọsọ mmiri ọgụ a ọ ga-esi ike akwa afọ ọzọ anyị na-ebe onye gba ọsọ nni

ọdị mma ugbu a anyị ga-ewere akwụkwọ akụkọ Daily Trust bụ nke m ji n'aka na mbụ ụtụtụ a. Ọ bụ gịnị na-afịọ n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust? A na-akọwa ugbu a na ndị uwe ojii na steeti Kebbi anwụchiela ya bụ onye a na-enye enyo n'aka ya dị n'igbu nwanne ya nwoke nakwa nwunye ya. O nwere otu njinji bụ nke jirinụ na ya bụ steeti Kebbi ebe a nọrọ gbuo otu nwoke akpọrọ Muhammad Haruna nakwa nwunye ya bụ Habiba Muhammad na Jiga LGA. Ndị uwe ojii anwụchiela onye a na-enyo enyo n'aka ya dị maka ọnwụ ndị a bụ ndị a bịara n'ụlọ ha wakpo ma gbuo ha. Ọ dịkwa egwu maka ntuliaka afọ 2027 n'ịzọ ọkwa gọvanọ enweela ihe ntọọchị ugbu a na otu kọmitii APC bụ ndị na-eme nyocha dịka ha nyocharala Fubara nakwa ndị nke na-adụnyere Nwike Ukwu n'otu ntabi anya ahụ. Nsogbu agwa ọdị n'akịrịka. Ọ dị mma hopu ụzọ dị mma aka na-achị steeti Imo na-eme ka mara o na ọ ga-azọ ọkwa o na ịbụ onye ụlọ nzukọ omeiwu. Ọ ga-azọ ọkwa ịbụ onye omeiwu dịka ọ ga-agba arụkwa gị mo dịka gọvanọ steeti Imo. Ọ dịka ọchịchị ejula ya. Nwa amadi ya bụ hopu ụzọ dị mma na-egosipụta na ya ga-aga ịzọ ọkwa ịnọchite anya ndị Imo West n'ụlọ nzukọ n'afọ na-abịa abịa dịka na-anata ozi na ọ nwere ike gbaa arụkwa gị m dịka gọvanọ. Ọchịchị ọ na-evukwa evu o. Asị m gịnị, ọ na-evu evu. A na-eme ka mara ugbu a na agbagbuola ya bụ otu nwa akwụkwọ na ọnụ ụzọ ama mbata nke ụlọ akwụkwọ Unibank. Agbagbuola ya ugbu a na ha mazi ma ọ bụ ndị otu nzuzo hawa ka a nọrọ na-eme ka mara bụ ndị dulara ya mmụọ n'ike. Dịka ọ nọchara ọtụtụ afọ n'ụlọ mkpọrọ o, Faruk Lawal ka a na-akọwa ugbu a na o nwere ike lọghachi n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti. O nwere ike lọghachi n'ụlọ nzukọ omeiwu etiti. Enyochala Fubara aka na-achị steeti Rivers n'ụzọ dabara adaba ugbu a dịka ọ bụ onye ga-aga ịzọ ọkwa n'iji aha pati APC. Ọ ga-esonye na ya bụ ntuliaka elu ime ụlọ. Ọ ga-esonyere ndị pati ahụ mee ya ka mara dị mbe na abụ nke bụ oke ka mara ive na avion. N'otu aka ahụ ka m na-ahụkwa ozi gịnị na-eme ugbu a. Gọọmenti nke steeti Cross River ka a na-akọwa ugbu a na ha enweela ihe ịma aka n'ihu gbasara akwụghị ụgwọ nakwa nkwekọrịta ndị nke na-amịtaghị mkpụrụ na ya bụ steeti ugbu a. Onyeisiala Bola Tinubu ugbu a nọzi na Nairobi bụ nọ na mba Kenya maka ọgbakọ nke jikọtara ndị mba isi ojii ya bụ ndị Afrịka. Onyeisiala n'ebe ihu ugbu a ya na-ahịọ. Onyeisiala Bola Tinubu kepụtara pati NDC ka ọ bụrụ ngwa ọlụ ga-ama ọchịchị aka n'ihu. A ga-ejikwala ndị pati ndị ọzọ n'iyi. Ọ bụrụ na unu amaghị mata na ugbu a, Bola G. Adulahi, onye nkwuchite ọnụ pati ADC na-akọwasị na ọ bụrụ na ị na-agbaga pati NDC, chere ma ọ bụ ebe a ga-azọ gị. Na ọ bụ asị o na ị hụrụ NDC, na ọ bụ dị Tinubu o, na ọkwa ha nwe ya. Ya mere a ga-ejikwa ya buo agha megidekwa ndị a chọrọ imegide. Ị na-awọta? Naịjirịa na-aga n'ọnọdụ dị mma. Naịjirịa nọ n'ọnọdụ dị mma nakwa aga n'ụzọ dabara adaba. Sunday Dare na-ekwu na Naịjirịa nọ n'ezigbo ụzọ dị mma ebe ha na-agazi ugbu a. Nke a ka ọ na-ekwupụta. Na Naịjirịa nọ n'ụzọ dị mma. Otu onye chiefu na Ghana bụkwa na onye akpọrọ na Nawkwa Bina Okwere ewerela egbe ugbu a gbagbuo onwe ya n'oge ọ gara olili. A na-akọwa na njinji a jiri na Daiso bụkwanụ nke dị na mba Ghana. Ihe a bụ na otu mpaghara asị na onye a sitere na mpaghara Ayamfuri n'ebe ihe a kpọtụrụ nwoke mmadụ na-amaghị ama gbafurula egbe pump action yovu
ebe ahafo ebe o kwesere ga bia gba ya nuku afọ ni abu na Friday abali tolu na onwa anyu no ni me ya ko mere evuru nwoke mmadu ga wo lo ogwu ka oga nara ogwugwo ebe ahọ ka no zikwubuta na onwola ugbu a evuru lozi ya vuba na ulo obozu nwoke se ka oba fu egbe ebe ogara olili esitezi ebe hu lawazie chai na gana gulak Jonathan o onwekwara iki were akwukwo izokwu onye isi ala naha party PDP dika ufodo no na eme ka mana na tabu Monday ma Goodluck achi wa akwukwa na onwere ndi ga azutara Goodluck Jonathan akwukwa na efu ya mere Goodluck mikwere mikwe gi iga ga izokwu onye isi ala naha party PDP dika ka ototu na ekwubuta ugbu a kanyi gani rukupe wakwanya lege kwi hanyi lege behi komike na kwa gaga nde kanyo abuge yae ana kwa wana akanachi state river sebo fubara au chela ni huu onyi soche nke pati APC bude danyi nentewe yewada kemike nyochaya na hotu komiti ha dika ana kwa kwa nwabo nana ya berija mandi nke na hiwi kaja nuku ya kwa rabia kemike nyocha kwa ha notu pati ahu kwa muna pito obi kwere tarekela na odu ubelu di na Abuja reno mokri neku maka ndị gasị ya re n'ọmọ kere ọ dị ka kpọrọ pita obi asị ihe ọbụla gị na-ekwu obi pita obi adịghị gị mma n'ọnụ ya si unu hapụcha dị nọ mụ na pita obi hụrụ n'ọdụ ụgbọelu nke dị na Abuja anyị ekwekwa n'aka okwechi ekele onye ọbụla gafere ya bụ na ya na ya pita obi anọghị n'iro unu lekwekwe maka steeti rivers nwike enyela iwu ka ndị na-erubere ya isi bụ ndị nọ na PDP ka ha gbaba APC nke a ka ozi na-edekwara anyị ugbu a ndị NDLEA bụ ndị na-ahụ maka ndị vurula ọgwụ ike awakpuola ugbu a na otu ụlọ elu dị na Lekki n'ahụ ebe e nwere ọgwụ ike ndị nke iwu na-akwadoghị nọ n'ime ebe ahụ ọ dị egwu nke wụ na mba Israel ka nọ na-akọwa na ndị ọrụ agha otu onye ọrụ agha gara were sigareti kpunye Virgin Mary na ọnụ na Israel ndị ọrụ agha ugbu a kọwala sị anyị nwa anwa jide onye a mere ihe a eziokwu ọ ga-ahụsi anya a ga-enye ya ntaramahụhụ kedu ka onye ọrụ agha ga-eji lecha anya onwe ihe ọ ga-eme ya bụrụ Virgin Mary ka o lechara bụ nke a kpụrụ akpụ were sigareti kpunye ya n'ọnụ.

ntuli aka ụlọ afọ 2017 onye isi ala n'oge gara aga bụ Goodluck Jonathan a na-achọ iji gị ugbu a kwachiere Peter Obi ụzọ na mpaghara South East. Onye na-ekwu nke a ọ bụ Obaze. Obaze ekwuola sị na ọ bụrụ na Goodluck Jonathan apụta ịzọ ọkwa onye isi ala n'obodo Naijiria na nke a ga-abụ agada gbachiri ụzọ nyere Peter Obi nakwa ndị mpaghara South East ma ọ bụrụ na Goodluck apụta ịzọ ọkwa onye isi ala. O nweghị mgbe m kwuru na m si na ghetto pụta mọlị mọlị, maazị Azi na-ekwu nke ugbu a. N'otu aka ahụ maka ntuli aka ụlọ afọ 2017 aka na-achị steeti Imo bụ Hope Uzodimma dịka anyị okwuola si na ya na-aga ịzọ ọkwa maka onye omeiwu ga-anọchite anya ndị Imo West. Ebe a nọ nakwa ele nwoke a na-elekwa ihe elegara. Ajụjụ na-adụgbu awo na ozi na-erute anya ka na-akọwa na Hope Uzodimma nwere ike ịgba arụkwaghị m dịka gọvanọ na steeti Imo. Ma gawa ịzọ ọkwa onye ụlọ nzukọ omeiwu na Imo West oge nọchite anya ha. Ọ chọrọ ịbụ onye omeiwu. Ndị ka anyị nụnụ. A na-eme ka mara na onye isi ala mba Amerịka bụ Trump ugbu a kpọrọ oku ka ndị Iran gaa n'ihu inye nzaghachi maka ọkpụkpọ oku ndị nke Amerịka nọ na-enye ha ka akwụsị ya bụ agha ndị nke a na-alụ ugbu a, ka akwụsị ya kpatakpata. Ihe ka na-ebe nụ ka na-ebekwa o. N'otu aka ahụ ka m hụkwara ozi ọzọ na steeti Kebbi bụ ebe a kọwara na ndị uwe ojii anwụchiela otu onye a na-enyo enyo bụ Idrisu Musa bụ onye a sị n'aka ya dị maka igbu nwanne ya nwoke bụ Muhammad Haruna nakwa nwunye ya bụ nwunye nwanne ya nwoke bụ Habiba Muhammad nke a kpọtụrụ na Juga LGA nke steeti ahụ. Bụkwa n'ebe a nọrọ na-akọwa na eji mma wakpo di na nwunye a n'oge ha nọ na-ehi ụra n'ụlọ ha dị na Asarara dị na Kimba District. Ewere mma wakpo ha gbuo ha agha agha ndị nọ na-ehiri ụwa ha ụra na steeti Kebbi. Ndị uwe ojii anwụchiela onye a na-enyo enyo si n'aka ya dị maka igbu nwanne ya nwoke. N'otu aka ahụ ndị uwe ojii na steeti Ogun anwụchiela mmadụ abụọ bụ ndị aka ha dị n'ịzụrụ ngwa ọgụ ihe dịka egbe n'ọnọdụ iwu na-akwadoghị. Anwụchiela ha kpịchịkọm ka ha bịa kwuo ihe ahụ ha na-eme eme.

0: Mafra music, I say, GCK, Mazi Clinton, Onye Nkemu. It's your new wedding, Kegiangalek. It's your new wedding, Kegiangalek.
1: Anyị na-ekele gị maka isonyere n'oge ọjara ozu nke ụtụtụ taa na-asị gị ya gaziere gị. Onye nụrụ olu ya bụ m, Clinton Obidaya. Ndewo.
0: Ndewo, ya mara gị mma maazị. Aka mbụkọ na magị chere mmemme gị masị gị deme deme. Maka ndị bata ozi gị, ọkpụkpọ oku gị, ma ndị TikTok mụ, nọke mgbe na-esori isi m ụlọ otu narị na ọma, asị m ya gaziere unu. Ọkacha ndị odogwu, ndị odogwu n'ọnụ ọnụ nga kemgbe afọ ya mụ. Afọ ya mụ n'ọnụ, odogwu ya ayị nsogbu adịghị, kpọm kele afọ ya. We gonna see the other side. Aha, aha. Ọ na-asị ya mara gị mma, ma ndị bata ozi gị, ọ bụ nnọọ uche obi gị. Ehe, ọ bụ uche obi gị. Ọ bụ uche obi n'ọnụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba imekọ n'ọchị wa gị. Asemo ọchịchị Nigeria si mekwanụ ya ka ọ dị mma. Otu nwoke ọchịchị mere ya ịwere ụkwụ gaa ihe na-adịghị mma ka si n'aka brọchị ka ọkpala. N'ebe ahụ nọ anyị na-abịa, akwụsịla ka itoolu, ọ ga-abụ oge ụjọ akụkọ. Abụ m Chidimma Mmerekene. Ndewo.

0: ndị a na-achị wee bụrụ ndị na-akwa.
1: Anyanwụ achakela. Rose 101.9 FM.
0: Nke onye chiri ya zere, Igbo chiri nze chi ọzọ, mma mmanụ ụna abụọla chi. Taa bụ abalị 11 n'ime ọnwa 5 n'afọ 2026, ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Ugbu a gerenụ isiokwu ndị ajibịa na nke taa na ya bụ oge uju akụkọ. Na mbụ na mbụ, a na-eme ka anyị mata na ugbu a na-emeli aka ọrụ iwu na a ga-enyocha ụmụakwụkwọ sekọndịrị iji mara ma ha na-eji ọgwụ ike na-eme ihe. A na-eme ka mata ugbu a na ụfọdụ steeti n'ala Naịjirịa emefuola nkwutunkwu ego dịka a na-eme atụmatụ ịzụ ọkwa onyeisi ala mgbe ime ntuliaka elu n'afọ 2027. Otu otu ugbu a na-emesi ndị gọvanọ obi ike ka ha nwee ike ṅomie Alex Otti n'otu siri kwụcha ụfọdụ ụgwọ bụ nke eji ndị kansụlọ n'ime obodo. Akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ ka eji bịa na nke taa, ndị ga-ewetara ya ọnụ bụ
2: Clinton Obidaya,
0: nnakọma onwe m bụ Chidimma Mmeregene. Ugbu a gerezi na akụkọ ndị a na ozuzo oke.

na-ahụ maka inye ngozi n'okwu akụnụba bụ ndị serapụ akpọọla okuku onye isi ala Bola Tinubu mee nnyocha gbasara ego asị na ọ na-efu efu ugbu a ruru ijeri naira 26.9, bụkwanụ ego ọhanaeze asị na o sitere n'aka ndị nke Universal Service Provision Fund USPF na mkpirisi bekee. Nke a bụ ozi ha wepụtara n'ụbọchị Sọnde, bụ nke ha zipụrụ na ụdọ nzirịta ozi ha dịka otu a nọrọ gwa onye isi ala Bola Tinubu ka ọ gwa minista na-ahụ maka mgbasa ozi nakwa ntụnye nke okwu akụnụba bụ dọkịta Bosonu Tijani ma nye ya ntụziaka, nakwa onye odeakwụkwọ nke otu USPF a bụ Yomi Aruwa Safe, ka ha gaa n'iru ịkọwa otu ego ndị a jiri mie ala ugbu a bụ ego ha na-achọ achọ. N'akwụkwọ ozi nke ndị serapụ wepụtara site n'aka onye osote onye direktọ ha bụ Kolowale Oluwadare, gara n'iru ikwupụta na otu ahụ enyochaala ma chọpụta na o nwere ego nke na-efu efu ugbu a nke na-enweghị otu a ga-eji maa ya atụ ma kọwaa ya, nke bụ na a na-ekwu gbasara otu ego a siri fuo nke a na-asụsụ ọnụ maka ya ugbu a. N'otu aka, ha kọwara na ego a bụ maka ọrụ mwulite nakwa nkwado, gụnyere ọtụtụ ihe ndị nke eji ego eme metụtara na nzikọrịta ozi. Ndị serapụ gwara onye isi ala Bola Tinubu ka onyekwa onye atọni jeneral nakwa minista na-ahụ maka ikpe ziri ezi bụ Latifu Fabemi San ntụziaka ka ọ gaa n'ihu ibu agha megide ihe ọbụla dịka nrụrụ aka nakwa ime nnyocha n'ihi ebubo a bụ nke ha bokwasịrị otu ụlọ ọrụ a. N'otu aka ahụ, ha ekwuokwala na akwụkwọ ozi nke ewepụtara gbasara nnyochagharị e mere n'abalị 9 nke ọnwa Septemba afọ gara aga na ọ bụ ya na-akọwara ha nke a. Ndị serapụ jikwa ohere a kwuo sị na akụ afọ n'ala ime nnyocha na nke a agaghị abụ ihe ga-atọ ha obi ụtọ, n'ihi na ha na-akpọ oku ka elebara anya gbasara ụdịruka ego na-efu efu na ya bụ akpa ego ugbu a.

omeiwu nnọchite anya ndị Anambra Central bụ Victor Ume anọrọla ugbu a na-ekele pati NDC na mkpirisi bekee maka ibu ya gbakọrọtọ ịzọụkwụ onyeisi ala nga 2027 gaa na mpaghara South. Mana akọwa nka dịka nzọụkwụ bụ nnọọ ihe dị mma, bụkwana nke ga-eme ka e nwee udo na pati ahụ. Oge ọ nọrọ na-ekwu okwu mgbe abara jọn legidere anya mee na ihe onyonyo na Sọnde, Ume biri onye gaa n'ihu ikwu na mkpebi ahụ ugbu a na ọ bụ nnọọ nke ndị pati ahụ mere n'oge ha nwere ọgbakọ na Satọdee n'izu ụka gara aga. Ha bịara bịa ṅụmie ya bụ ụfọdụ ihe bụ nke na-eme na pati ya nakwa ha na-atọ na Naijiria, ma na-ekwuo na ọ ga-adị mma ka ha ọ bụrụ n'etiti ndị mpaghara ugwu nakwa ndị mpaghara Saụt. Ọ gara n'iru na-ekwu ugbu ahụ na ya bụ ndị ahọpụtara n'oge e nwere ọgbakọ ahụ bụ ndị gara n'ihu kwado ya bụ okwu ahụ, nke mere na okwu ha jiri kwụrụ nnọọ chịm. Ume bụ onye gara n'iru oge nọrọ na-ekwu okwu na-ezibata ozi na onye na-azọkwa onye isi ala ji ọkọlọtọ ahụ bụ Peter Obi tukwa ọkọlọtọ ndị pati NDC na-azọ ya nọrọ na-ekwu na ya bụ onye bụrụ onye zọrọ ọkwa onye isi ala jikwa na ọkọlọtọ ndị LP zọ ya na mgbe gara aga na ugbu a na-ekwu uche obi ya na ọ dị njikere ịbụ onye ga-azọ nnọọ ọkwa na ọ ga-abụkwa onye ga-achị otu ugboro ọchịcha ya wụsị ọwa. Na nzaghachi mgbe a jụrụ nwa amadi ya ma okwu ahụ ọ bụ eziokwu, ma Peter Obi ọ bụ onye kwụsị ntụkwasị obi na ọ bụrụ na ya tụcha otu ugboro na ọ ga-awụtu? Ọ gara n'iru ikwuo ma na-egosi ntụkwasị obi ebe nwere ebe nwa amadi ya nọ, na-ekwu na ọ bụ eziokwu na ihe Peter Obi kwuru bụ ihe ọ ga-eme. Ume bụ onye gara n'iru ị na-ekwuo bụ onye gbuburu onye ume bụ onye na-ekwu na ọ gbuburu onye nnọchite anya ọ gara n'iru ikwu na onye gbuburu onye isi ala mba South Africa bụ Nelson Mandela na ọ bụ onye nọ ihe ngosi na mmadụ nwere ike ịchụ otu ugboro ma mezuo ihe niile o kwesịrị ime dịka onye isi ala. Ya na-ekwu n'otu aka ahụ kwa na ọ tụkwasịrị Peter Obi na ọ bụrụ na ya gaa n'ebe ahụ ga bụrụ onye isi ala, ọ chọọ otu ugboro na ọ ga-awụtu.

gụnyere ịkwanyere ndị a niile ugwu bụ ndị nke lụrụ ọgụ maka inweta mba Biafra. N'otu aka ahụ, ndị mụrụnụ n'ihu agha n'oge e nwere agha dịburu n'etiti Naịjirịa nakwa nke ndị Biafra. IPOB bụ otu ahụ n'ozi e wepụtara n'ụbọchị Sọnde site na ọnụ na-ekwuchitere ha bụ Emma Powerful bụ ya kọwapụtara nke a. Otu IPOB ji ohere a kwupụta na nke a bụ ihe a na-emekarị kwa abalị 13 nke ọnwa Mee ọbụla iji hụ maka ya bụ ọnọdụ ndị nke lụrụ ọgụ nke gara aga. N'otu aka ahụ, ya bụ otu IPOB nke Nnamdi Kanu nọ n'edu ka ị pụrụ icheta na Nwamadi abụrụla onye eboro ebubo na ọ bụ otu na-eyi ndụ egwu site n'aka gọọmenti etiti. Kanu bụ onye ugbu a nọzi n'ụlọ mkpọrọ dịka tụrụ ya mkpọrọ ọka. Ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ nke dị na steeti Sokoto. N'iji mee ihe omume nke ncheta ndị nwụrụla anwụ maka ụbọchị Biafra, otu IPOB arịọla aka na-achị steeti dị iche iche na steeti niile dị na mpaghara South East nakwa ndị niile bụ ndị nke nọ na ya bụ obodo ka ha gaa n'ihu ugbu a ileba anya n'ivulite ọkọlọtọ nke ya bụ nke iji kwanye ugwu gbasara ndị nke ahụ laramla mmụọ n'ike. N'otu aka ahụ, ha rịọrọ ọtụtụ ndị nke hụrụ Biafra n'anya ka ha gaa n'iru ịnọrọ n'ime ụlọ ma ghara ịpụtakwa ezi.

Central State Abia, onye buburu onye councilor ndị mpaghara South East nọ n'otu ha n'ugbu a na-akpọ oku ka ya bụ ndị gọvanọ na mpaghara a nwee ike ṅomie Alex Otti baka na akwụ ụgwọ steeti Abia bụ onye na-agala n'ihu ịkwụ ụfọdụ ụgwọ bụkwana ụgwọ ndị ji ndị kansụlọ na steeti a. Otu ugbu a ka ọ nọrọ na arịọ arịrịọ n'akwụkwọ ozi ya bụ nke o zipụrụ na Sunday, bụkwana nke onye nchịkọta ya bụ David Ụka na kwụnye akwụkwọ ya bụ Chinedu Ọpara mere ka mara maka nke a. Otu a na-ekwu ugbu a na ya bụ ụkpụrụ nke mepụtara ugbu a na steeti Abia na gọọmenti dị ugbu a gaala n'ihu ịhụ na a ga-aga na ime ime obodo chi kansụl ma hụ na a ga-emesi ihe emezi na ma na-ekwukwa ahụ na nke emeela ugbu a ka ya bụ ọchịchị ahụ ruo ruo n'ime obodo mekwa ka ọnụ ọchị nwande mmadụ. Otu a gaa n'iru na-ekwu ruo ruo na mpaghara South East na ndị omeiwu nọ ugbu a na-emezi ihe o a na-akwụkwa ụgwọ nchọcha bụ nke a na-akwụ ndị dị otu a nakwa ndị ọrụ ha bụkwana nke na-anọbụrụ gị na-akwụ na mbụ oge ha nọrọ na-ekwu okwu ha kwuo na mbụ na-anọbụ na-eme ndị a akụ awara mana ka ọ dị ugbu a na gọvanọ steeti Abia agbapụla ọsọ n'ime nke ahụ ka ọ dị ya bụ onye kansụlọ ndị South East na otu ha nọrọ ugbu a na-ekwu na gọvanọ Otti bụ onye na-emela mkpebi ịhụ na ọ ga-akwụ mkpụtụ mkpụngwọ niile bụ nke ji ndị kansụlọ na steeti Abia na ka ọ dị ugbu a na nwoke a gaala n'isitụpụ ihe nlere anya nyere ndị steeti ma bụkwa na-emere akụkọ ga-ada ụda bụ nke na-agaghị akwụsị akwụsị. Ọ gara ndị kwuru ihe kacha mkpa bụ na ịweghachitela ugbu a ma olileanya nakwa ntụkwasị obi puku kwuru puku ndị mmadụ bụ ndị kansụlọ nakwa ndị nọrọ na ogo ahụ ma gụjie ozi. Ọ na-ekwu gbana imirikiti ime ndị ọzọ ka bụ ndị katụkwasịkwara nwa amadi obi na ọ ga-aga n'ihu mmekwu nke ka mma ka ọ dị ugbu a o kwuru na nke a ga-enyekwa aka ime ka akụnụba steeti a nwee ike kwụrụ n'ọkwa ya. Otu ugbu a na-akpọ oku ka ya bụ ndị gọvanọ nke mpaghara South East nwee ike ṅomie nzọụkwụ gọvanọ Otti ma hụ na a ga-aba n'ime ime obodo kwụọ ndị kansụlọ ụgwọ iji mee ka ọnụ ọchị waa ndị steeti ha. Ị ga na-ege ntị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba ime ka ọnụ ọchị waa gị anyị nwetara mmiri alagharị azụ anyị ga-ewetara akọ ndị nke fọrọ afọ biko onye ọma m hapụ ya na Rose.

Gọọmenti etiti akpọọla ụlọ ọba ego mba ụwa ka ha gaa n'iru ilebakwu anya maka ya bụ ọnọdụ nnakweta nke nnabata maka izipuwa ego nke atụmatụ ọrụ dị iche iche n'obodo Naịjirịa, dịka ha nọ na-ekwu gbasara okwu iyi egwu nke nwere ike ibute nkagbu nke igbu oge inye ego mgbaziri ọbụla bụ ihe nwere ike karịnụ ọnwa isii. Site na ozi ahụrụ na akụnye direktọ nyere ya bụ otu ụlọọrụ ojiji ozi nke gọọmenti n'ihe metụtara na mgbasa ozi na ihe ndị ọzọ, onye akauntant jeneral bụ OAGF Bawa Mokwa bụ ya wepụtara ozi n'ụbọchị Fraịde na-arụtụ aka na akauntant jeneral nke ya bụ gọọmenti Dọkịta Shumosidini Ogunjimi arịọla ndị nke dị na ya bụ Abuja ka ha gaa n'ihu ileba anya n'okwu ahụ. Ka o jide akọwara na o nwere njem nke e mere mgbe nwa amadi azọpụrụ ụkwụ iji hụ ndị sitere na ya bụ ụlọ ọba ego mba ụwa, karịchasịa onye isi ha bụkwanụ Tride Lani. Ka o jide ha nọrọ kparịta ụka ọtụtụ ihe metụtara na mgbaziri ego. N'ịga n'ihu, akọwara maka mgbaziri ego n'obodo nke Naịjirịa nakwa ụzọ nkwụghachi, gụnyekwara ihe ndị nke a sịrị na ọ bụghị ego a na-enye n'efu. Site n'ozi ya, ọ kọwara ọtụtụ igbu oge nke na-adịala n'ugbu a maka mmadụ eti aka ka e nye ego nke na-egbuzi oge nakwa ego ọmụrụ nwa dị ya n'elu ma ọ bụrụ na mmadụ agbaziri ego. O ji ohere a rịọ ya bụ ụlọ ọba ego mba ụwa ka ha gbapụ ya ọsọ ịnabata ụkpụrụ ọbụla a na-eji achọ ịgbaziri ego, ka e nwee ike bite ego ọbụla a chọrọ ibi na-abụghị ị na-egbu oge karịa mgbe e chere ka e nye ya bụ ego nke a chọrọ ịgbaziri maka ya.

akụkọ egwuregwu ndị ala anyị ugbu a ka a na-ekwu na a ga-ahapụ ala anyị taa gawa Ghana maka ya bụ egwuregwu nke African Senior Athletic Championship na Accra nke 2026 bụ nke a na-ekwu na a ga-ahụta ndị ihe rukwara mmadụ 40 n'otu bụ ndị ga-eso mee ya bụ egwuregwu ahụ ya enwe ike hie odo. A na-ekwu ugbu a na ihe a bụ ụbọchị 6 nke ya bụ nke asọrọma mpi a bụkwa nke malitere rịị kemgbe Tuzdee. N'ịga n'ihu a na-eme ka emetụ ugbu a na ya bụ ndị na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ n'ala anyị ezipụla ndị ha na ndị a ga-eso eme njem a. Ha ga-ahapụ ọdụ ụgbọelu Murtala Mohammed nke nọ na steeti Lagos taa ma zọpụ njem. Ya bụ egwuregwu bọọlụ a ga-amalite n'abalị 12 na-eru abalị 17 bụkwa mgbe ha na-ekwusikwa na ha ndị sikwa na mba ndị ọzọ ga-abịakwa arị na akara iji hụ na ya bụ egwuregwu a ga-abụ nke ga-apụta ihe. N'ịga n'ihu ha nwetara ekwura mmadụ 17 bụ ụmụ nwoke, mmadụ 24 bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị ga-eso mee ya bụ asọrọma mpi a nke a na-ekwute ugbu a na ya bụ otu AFN bụ ndị nke ala anyị nke onye isi ha bụ Okowa ahaziela ihe ugbu a iji hụ na a ga-eme ihe ka ọ gaa n'anya ya n'anya ya. Otu a ka a na-ekwu na ahụ jupụtara ma ndị si na mba ndị ọzọ ma ndị si na mba anyị ma ndị mba anyị nọ na mba ndị ọzọ ga-ezukọ nnọọ iji hụ na ya bụ egwuregwu a ga-abụ nke ga-abụ kpoo mgbe a ga-eme ya. Ka ọ dị ugbu a, ndị ala anyị adịla njikere ifuru akpa ha fepụ taa.

0: ọ bụ na ya bụ akụkọ egwuregwu nke anyị ga-apịachi nke taa, mana tupu anyị apịachi kpamkpam, gị ga-achịkwa isiokwu ndị ahụ bụ ndị nke ji mara akụkọ na nke taa. Na mbụ anyị mere ka ịmata na ọchịala na-emele ya mmanya na a ga-enyocharịrị nwa akwụkwọ ọbụla n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị iji mara ma ha na-etinye ọgwụ ike n'ọnụ. A na-ekwu ugbu a na ego ha na-emefu n'ụfọdụ steeti n'ala anyị na-ọtụ ọkwa ya na oruru nọ pasentị 98 dịka na-eme atụmatụ ime ntuliaka 2027. Otu otu ugbu a na-akpọ oku ma na-agwa ndị gọvanọ ndị ọzọ ka ha ṅomie gọvanọ otu site n'ịkwụsị ụgwọ bụ nke eji ndị kansụlọ nọ n'ime ime obodo. A na-eburu abụ ekele na-ebularụ Deborah Odiba, ebe ndị gụpụtara ma tụgharịa asụsụ Igbo bụ
1: Clinton Obidaya.
0: Nnọkọ m onwe m bụ Chidimma mere gịnị mana si ụgbọghọrọ m yara m ya makwara nwunye di m aka dị onye mma ya were ya hiwe isi Igbo chiri nze chi ọzọ kata abụ ahịa nkwọ pụtara n'ihe ọma. Ndewonu. Thank you.

0: Ọlọ́run wa lọ́pọ̀ ngadi amao.
1: Ọ bu ya mi ranye jina akoge oku kebia kebia.
0: No kendi bo nezi no lọ́rọ̀ ozo no wọ́npẹ̀na nefẹ́ ma ba ebo ọnụ ọchị ga wagi.
1: Ebo ọrụ anyị bụ ime ka ịdọlara ntị azụ ma chịpụta kwa eze gị na anwụ.
0: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM baby galụwa. Ahụ edu gị ọ bụ ebu galụwa obi adịghị mma.
1: Bịa ka gị na ugebe ngala obi ụtọ ọhanaeze nwaanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light nọrịa.
0: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambasada ndị udo ewezụga mba abụọ.
1: N'oge ndị Igbo.
0: Na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.

adịghị onye ọbụla ya na Chineke bụ ọgbọ. Nke a bụ otu eziokwu gbara ọkpụrụkpụ. Ma ọ dịghị mma, ya adịghị mma. Ọ gakwala ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM aba imekọ ọnụ achịwa gị. Aka m bụkwa onye ọma gị. Mere gịnị pịchịrị m aka oge Bengala. Afọ m reze nne light. Nwanyị Istanbul, iko dị ya worldwide. Ọzọ nga dị ya zọ. Echeta ebewe ndị iro one ọwụ mme. Ogele ndị Abịa. Bịa ugbu a ka gwa onye nwanyị ukwu maka South East. Maka na ụtụ kwelekere iri, ọ ga-abụ oge ụta asụsụ Igbo. Ya mere kpedebe nso. Maka na oge nwa onye ụwa apịtụla maka abụm ebe ahụ. Oge na-adịghị anya, ma eburu abụmụsụ unu ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa. Ya mere ọ ga-adị mma ugbu ahụ. Ịbata ọkpọkụ ka m were gị pịachiwe onye ka anya na ya nọ. Alo, alo. Alo. Ami o. Ndewo Pastor Monday amara gị mma. Ọ sị ka Chineke chekwaa South East.

Chineke le mmanne ndị zibatara ozi ndị kpọrọ akpọ ka nga na ya bụ ozi ọkụ WhatsApp m ga-ahụzi ebe ahụ maka ekpere maka South East adị nke nọ nga. Ya mere oge nwa onye ụwa ahụ anyị ga-awụsọwa ebe a na mgbọtụtụ a emekwelu mala Chineke ayawo nganga m na-eme amaka m na ọbịa bụka nganga ndị South East ọbịa bụ onye ji eko ọbịa bụ onye ji aba. Ya mere ugbu a oge nwa onye ụwa akpachiwe afọ m na ya bụ oge ekpere maka South East aka m bụkwa na amaghị mere gịnị pichiri m aka uge bengala ikodia worldwide ekete ebewe ndị iro one n'ebe ahụ nọ anyị na-abịa ndewo.